0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Hoy pare, hindi gid balaman nami makapamana kas ang doktor mo?
1: Nga, anong ginakumod mo?
0: Ay, perme lang yung bala kami, inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga, inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Perme lang, postpone.
0: Abaw!

0: Mang Kanor.
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, sir, ganong ipatawag bang ko ninyo dito sa eskwilahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili. Kabalo ko ng akong anak kabuotan kayo na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi. Ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi. Ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginaubang ko ng simbahan. Waba mo kabalo sa gibati na ko. Naulawan ko sa mga silingan. Nganong ipatawag ko dito sa eskwilahan?
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan og floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, mao'y po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. O kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Oba. Sir, manuhay ka sa akong anak, sir. Nagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga batanon karon.
3: Buhi e, magong ko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabatama ka, sir. Murang magkagnay ka na ang artista, sir.
3: Maoba. Ah, i-kick out niya po na po imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, sir, nako'y batanon nga chika, babes. Ihatag na ko nimo.
3: Maoba. Guwapa na, guwapa na.
2: Mamos kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak nimo.
2: Maluhay ka, sir. Maluhay ka.

0: Power sa sound trip.
1: Power sa laugh trip.
2: Four sa umaga.
3: Oh yeah.
2: Four
4: sa umaga.
1: Four sa umaga.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, pre, no dictionary akuma. Awang kaya unag-go.
2: Ouch! Apa ingay?
1: Gino si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
2: Nge!
3: Maraid!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Ang hugot sa mga tawong naglamon pagkatapos ng breakup. Ang damit ko, hindi basta-basta nauubos. Pero yung kasya, konting-konti na lang. Ang hawak ko, 40 na!

0: Dok, dok, dok! Ipagabot ko na lang ni Balangakon ng ngipon. Kay Permi lang nagabusong.
1: Ay! Nagabusong galito!
2: Ah, bebebebe, nga nga kay Chika punta.
1: Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imong ngipon! Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imong ngipon! Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imong ngipon!
0: Dok, ano ka man? Unlimited? Masulit-sulit, ha?
1: Miss, wala ko yung isulit-sulit, ha? Eko lang na isang tinog ko. Kayman, kadakusang bakbak mo!
3: Abaw! Puwerte!

0: dong, kita kanang siso dong, kanang tuya-tuya dong ba? Oh, ngano man? Ang ako bitaw kinabuhi dong, murag yun dong yung anak dong. Kay kung wala bitaw ka, perminti na lang ko down.
1: Anak!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na lalaki, walang abs.

Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iya nga mattress, "Ma'am, ang imo mattress ginaagawan na sang mga bading. Salamat!"

0: ang Changyimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may manog ka na nga dalitan?
3: Anon mo na, day? Kadelikado mo si naman.
2: Ang ako nabi nga best friend, nagapangita siya ko ng pet para sa iyang birthday. Hatagan ko siya. Tutal, parehas ba sila sang manog nga sapat?

0: Inyala, kumusimang ang istorya? Kay Shasi!
1: Simang Kanor!
2: Pagano!
1: Ay, Ter!
2: Saan itong balita nga? Underman daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Underman ka?
1: Plastiki ka mo katawa. Tropo na magka-under po kasi mga asawa do. Ay nata, ako, under, di ko parasti mo. Dili ko under sa kawasawa tanawa. Ako ay magkabalo sana. Huwag si kabalo nga karatisyan ko sa una.
2: Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano.
1: Musukol ko.
0: Kanor!
2: Hala! Oh, mga kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka nila mga kanor! Muli na ko!
1: Hoy! Tara! Hoy! Talawan yung kayo mas naguna. Mas talawan ka. Masado kasi mga asawa kayo na kaguli.
0: Hoy kanor! Uli na ta ba? Sige na lang kag-inom. Hubog na kayo kinang dagway, oh!
1: Sayo mo, ako, hindi ako lasing. Sige, doon sa koki karatihon siya. Wata! Kwan ba yan ko? Nabaya may kaliwat si Gusle.
0: Kanor ba? Ang uli na ta. Hubog na ka ba?
1: Kabalukan, Shaolin gikan kong Shaolin Temple.
0: Di yung ka mo uli, ha?
1: Sige, doon kay karatihon.
0: Musukol yun di ay ka, ha?
3: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Was ari na ang result sa nga inyo nga quiz last week. Kag ikaw, Empoy, ang nakuha mo 98 over 100.
1: Tawad ka, sir. Grabe ba? Lumalam sa ako ba? Tayo mga classmates, pati ano to? Ha? Alam-alam ko, kay man mga mango ka mo. Prole ka mo to sa inyo, kay magtanong ka mo, te. Kawa mo to dukot.
0: Ah, Empoy, ikaw nakakuha sang 98 over 100, no? Pero ang mga classmates, nakakuha sang 100 over 100.
1: Da! Perfect!

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Init ni aning bulalo aoy.
2: Hey man, Enteng?
1: Init mo lang? Luha-luha pa manggani ko?
2: Pandami!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR
3: Uma.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
0: More!
3: Sa tanghali!
4: More!
3: Sa tanghali!

0: Okay, class. Can you give me an example of a working animal? For example, horse. Oh, ikawan. Sige.
1: Sir.
0: Ah.
1: Sir. Carabao, sir.
0: Carabao is correct. Can you give me another one?
1: Sir, how about another carabao?
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR.

0: birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, Brad! Uy, Mang Kanor! Musta naman ka? Asinso na matay ka?
3: Siyempre. Ikaw, uy, asinso na po ka. I-pick up na tirada ni mo, ah.
2: Ah, ikaw, Mangani. SUV, Mangani mo, oh. Latest, Mangani.
3: Ah, Brad, wa ba nag-overhead na imong pick up?
2: Oh, wala man sad, Mang Kanor. Ano man?
3: Ah, wala lang. Ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV, ano?
2: Ah, sinawa pag makinaan ni imong SUV, Mang Kanor, uy. Mag-upadyog kayo, humot pagkuan, mall.
3: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo rin tagkagang-kagang, matitanos pa lang ta. Drive yun ta ni mga mahalong na sakyanan.
0: Hoy, Mang Kanor, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
2: Oh, Mang Kanor, abi na ko imuha ng SUV nga litis mo din.
3: Ako abi taon eh. Ako abi taon yung driver. Hindi ko balik kong kakuha eh. Driver lang ko. Yes, ma'am. Tayo muna ko na, ma'am. I'm coming.
4: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
5: More
4: sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Malang kinakikindi ka mag supok sa mga mas manghod sa imo, ha? Mas gagmay sa imo. Huwag na sila ipadaog. Ha? Ano na habalang kinakit?
1: Ano ni? Titay nga ikaw, tayo nga magulang ka man sa akon nga ang nasupok. Ano man ko, aw?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sarap ng adobong siksik sa Ricardo. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
5: Wow, ang sarap magkamay!
6: More sa

0: Ingo, garo permi mong naigo. Termina.
1: Sa araw-araw na piyesta, busog ka. More Satang Hali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gidalhan ta kag barbecue.
0: Oy, darling, himala. Kikalintura sigun ako asawa. Butan man kayo.
1: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy pug ka sa trabaho. Mo nang miapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Oy, salamat, darling. Eh, butang lang ng barbecue da, darling. Kay nala ko hipuson ka diyo dito, ha?
2: Uy, Mang Kanor. Ni atong barbecue, oy. Palangga kasi mong darling ba? Kasuit.
0: Oh, siyempre, higun na nga priority mong pangitaon ka ng dalhan kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dala barbecue para sa imo ha,
0: oh. Ah, pandamay. Si Balilin.
2: Alak ka! Nagdala pong barbecue si Balilin. Narabay mong darling na sa lun. Nakanyod.
0: Pandamay, nagabot lang akong darling o si Balilin. Sa umad ako ni... Adihala ka, Balilin, ha?
3: Hindi ko niyo mapasudlon.
0: Adihala sa ka. Kadali lang yung kayo. Adihala ka, ha? Asama ko. Atuan ako si Bus.
4: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di makamahin mo tang.
0: Bus, kanang kasabi ko.
4: Unsa? Ngayon kasaba mo ta ka. Unsa may salali mo?
0: Basta kasabi ko, Bus. Sige na, Bus.
4: Unsa gali salali mo? Ngayon kasaba mo ta ka.
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Bus. Kasabi ko. Yes, darling!
4: Kanor!
0: Yes, boss!
4: Ikaw ah! Nagpataka lang yung kagbuhat o report! Dugay na kaning kumpanya ha! Di kaya mong kakabalo! Tarungan ang trabaho ni mo ha! Usba na!
0: Yes, boss!
3: Oh, Mang Kanor! Dara o! Kauna rin yung barbecue!
0: Balilin! Uli na dito! Kikikasaban ako sa kong amo! Masig madamay ka!
3: Ha? Ano sa may labot na ako sa mong amo? Uy! Unya na ko uli ba?
0: Uli na lagi! Kaya madamay ka! Sukong kay kong amo! Tanaw paminawa! Oh, tanawa. Nasuko na nga kung amo.
1: Kanor! Mga ano na pa?
3: Kinsa man to?
0: Ang ako mga boss. Duha ka mo. Ikasaban ako ulit na balik. Ulit na.

0: Mare, mare, mare. Pwede din rin nalang kuhanay maestar sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay. Nagabusong ako.
1: Ay, mare. Dapat ito kay estar sa lalaki nga napabusong sa imo.
0: Amo na gani, mare. Mare, ara na si pare.
2: Abaw! Puwerte!

0: Pagdiyang Yimichoy!
1: Pagdiyang Sulikado, Salinsa Appliances, School Supplies, Pagkaon, Kagamit, Sabalay!
0: Pagdiyang Yimichoy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yimichoy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yimichoy!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, ano nang sunaan nyo, Choy? Pabakla ko, Bi?
3: Nari ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong aputahe.
3: Nga, kapangita kag isang bagong aputahe, ha?
2: Ipakaon ko sa bana ko. Nga nagasawa na sa akon. Nagkapangita siya sa bagong aputahe.

0: Kabalo ka dong. Ako biyang ginahuna dong na tana. Ako na lang na si Duka.
1: Ha? Unsa si Duka?
0: Kanang Duka gud, kanang katulgon. Para matagabi eh. Pwede ta ka bisitaon.
2: Ana!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Gano man kung bunalan tika, di ka mo hilak. Kunya, wa man kay kasukosa ko ah. Gano?
1: Madto naman kukug CR pa. Kunya, rasan dayo na ako ang inuduro.
0: Tungod ana, mo nang dili ka masukosa ko ah.
1: Oo pa, kaya ngayon mo magtukbras ang akong gamiton sa pagbras sa iniduro.
0: Madamay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Mang Kanor!
3: Yes, babes!
2: Mahal gyud ko ni mo?
3: Ay, kay na mahalan!
2: Tinuod gyud ka, nga mahal ko ni mo.
3: Tinuod lagi. O, diwata ning rosas alang ka ni mo. Rosas!
2: Ay, kasweet ni mo, Mang Kanor. Uy, salamat kayo, ani, ha?
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mang Kanor, ihag ko, be. Itog na man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson, dito ka niya. Pagkahumot.
1: May pakadiha, Kanor. Gakos-gakos!
3: Murag pamilyar mag-itong tingaw gato.
2: Ano sa day problema, Mang Kanor?
3: Wala. Padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos, dili.
1: May pakadiha, Kanor! Gakos-gakos!
3: Panamay, tingaw mo yung doon sa kong asawa.
1: Masay buti pa sa buta ni Kanor!
3: Alam mo, asawa gila. Tuklon, tiga na. Yes, darling! Ako nga mga darling, si Andrea. Muna ka tundo sa kuha para padayo na nga itong sweetness.
1: Ha? Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag-tiayon?
2: Mang Kanor, unsa'y sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
3: Unsa uyab?
1: Tanawa, Kanor! Uyab man diay mo!
3: Wala, ay! Para nag-super saiyan na ako asawa. Buang-buang na ko din ay magkaya. Kesa mo! Ay mong doon ako! Asa ko karon!
2: Mahila, Mang Kanor! Noon sa man ka!
1: Ay, tay! Anak na siya mong kabuang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw, Kanora ka!
2: Asawa!
3: Ay, balik!
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car ng Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.

0: about Perte testimonial.
1: Ako si Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ako ka naman, Tara. Gusto mo mahimaluan ang ako niya sikreto? Kung paano mas mangit maputi ang mga nilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng anong imbornal kapaho? Kung paano mo iyon ay nagkupas ka ni Color? Nga daw matiyag mo ang imansyahan siya sang rainbow? Siyempre lagi pa lang akong yung sikreto! Kapisan? Kagwapa? Kag-music sang M.O.R.? Yes, you heard it right! Nagapamati ko sa M.O.R. every time maglaba ako! Para dire-diretso kag hindi ka ka-feel sang kakapoy! Ako si Gloria, isa ka labandera kag tungod sa M.O.R. Ang akong hinalay, kotang-kota! Aba!
2: Bow Puente!

0: Sir, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Yay ba? Tagpila may palit ni mo na pre?
0: Ha? 48 na gawas kami eh?
1: Madabay! Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Tumutirada! Danlog pa sa okra!
1: Ako na good news!
2: Makalusog gihapon!

0: ¡Caixase!
1: ¡Chimán! ¡Canor!
2: ¡Ay! ¡Makaulit na dyan ko! ¡Ay! ¡Usa man eh! Gipatungan man niya akong kutse! Hawan mo ang taas tubangan! Hawan mo ang taas sa likod! Na-sandwich dyan ko nindi waka kutse ba? Saan ko na ako paggawasan ni Ron? Paita ni... Uy! Maglisod dyan ko gawasan ni ba? Ako sulayan! Suda dyan... Uy! Kamera lihok! Ipit dyan kayo ba? Saan mo na ako ni?
1: Oy, parintura!
2: Makanor!
1: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Makanor!
1: Ay, sige, tabangan siya kay Gai Chika, basi ba? Sagira ni mo ng mga sakyanan sa mga tubang aglikod.
2: Wala kayo, Makanor! Unsa pa ni mga driver, ani, oy? Wapoy, disiplina! Palihog ko, bay!
1: Sige, sige, atras, atras kamay, atras kamay!
2: Atras ko kamay! Kala, kala!
1: Okay, up! Abante kamay, abante kamay, abante!
2: Abante ko! Kala!
1: Up! Ikaw gamay sa wala. Wala gamay, wala gamay.
2: Ikaw gamay sa wala. Kena!
1: Up! Okay. Plaster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Makanor. Saaw na lagwa ka, Makanor.
1: Wal siya pa yan na, parin turo.
2: Oo. Oh. Makanor, ay sa, basta gusto niyo mo masakay. Hits ka.
1: Okay lang. Nahampo ka siya kina. Nakuha manin sa'yo mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Makanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Imuha din yung balit sa lisan!

0: May isa ka pulis.
1: Hari, bayad ko sa kape, oh.
2: Ah, nga, ikaw bayad, Chepao.
1: Sugo sa nga mon nga, hepe. Wala na sang kutong?
2: Ah, kale. Ate seke, ah. Sugod sa bong, hindi naman ko dopla emo kape.
3: Abaw! Puwerte!
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ang love life ay parang multiple choice yan. Maraming options. Pero ang masakit, yung none of the above.
5: Hugo pa more!
6: More music, more variety.
7: Nakaka-relax to the max.
8: Whoa.
7: Let's get it on.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Zero, conquista número, conquista love life mo.
1: Wow! What the?
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor!
3: Parang malipayon malagi kayo karon.
4: Ikaw, Mang Kanor, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
5: Ay, mga pare! Siyempre, kisagod ay magmalipayon na nga kong asawa mo abroad na!
6: Ha? Unsa?
5: Maunang malipayon kayo ko karon. Muna hinungdan nga happy na kayo ko kay pabor na kayo magpadala kong perfume, magpadala kong sapatos, sanina, pantalon, magpadala kong kwarta. Oh. Sigurado na! Bogey na kay ko!
2: Makachikstirada na ka naman, Kanor!
5: Ay, usa pa, Peng! Pabor na kay ko sa too kay wanay bantay!
3: Tama-tama, ginamang Kanor! Mag-celebrate na karon!
5: Oh, sige! Let's celebrate!
1: Woohoo! Hoy! Unsay celebrate? Panguli na mo!
5: Panamay, ako asawa!
4: Mang Kanor!
2: Una na kayo, Mang Kanor!
1: Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mo abroad ko?
5: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukong nga. Maghilak nyo kong magbulakaw na ka. Kay malayo na tangdo, ha?
1: Hoy, Kanor! Aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga, no? Barato na kayang sweldo.
5: Mauma! Ang damay. Dapat mo larga yun yung masawahan, eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Pero ray gamay, ana. Pagkasunod, ana, dagko na kay nagsweldo. Ato siligan, ay, nakapatuko ng balay. Nanay bagong sakinan. Dako na kay yuta. Mo nang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun! Unya, Kanor, pag-impake na, kay Ugma, mo larga na ka. Pag-ayo-ayo dito, ha?
5: Madamay, ako na yung mo larga.
7: More hits, more fun, back to back.
8: Swak na swak.
7: More sa hapon.
8: More sa hapon.

0: Dok, dok, ay, naya lang dok ha. Kaya base, balad dok, matabo sa akong dok, nga malain dok. Paliyog lang kumbal sa pamilya ko, sa asawa ko, langga ko kid siya. Dok ka, maluoy ka, inaya lang dok.
1: Ay, da sa tampuhaw nga tao niya ay. Huwag sa may napatay sa pagpatuli ah.
2: Puwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa kaadlaw. Nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Galaw-gawa mang Kanor, oy. Nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong 1,000.
2: Ah, mahala gud ng sinihan na. 1,000 mag-inahurot, di ba? Nanong nahurot man ba?
1: Alang-alang mang Kanor. Sige kong lukat og tiket. Higisiyon mangod sa babae.
3: Kamay.
4: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
5: Mix up rock. Mix up rock.

Sobra bala kataas ang imuhilanat kun ikaw man nagamasakit? Pwes, tiun na para gamiton mo ang bulong nga epektibo para Mugnaw Tablet and Syrup. Epektibo sa pagpanubo sang temperatura sa imulawas. Kay ini ginhimo sa freska nga snow nga nagikan pa sa Canada kag Alaska. Para Mugnaw Tablet and Syrup, may mga sangkap man ini nagikan sa nagkusog nga bahin sang tusino, chorizo kag imbutido. Ginbugahan sang matugnaw kag ginhawa sang Eskimo kag ginsamuan sang ice cream kag halo-halo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, one dose lang sarurot dayon ang hilanat mo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, available ini sa Likod Ice Plant. Parangudog parang yami is the generic name o para Mugnaw Tablet and Syrup.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kanor! Ikaw na po't bantay sa bata. Bikapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulog.
3: Dali pareho ta. Wa po ko'y tulog. Tulog ko'y tulog kay ko. Dali pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
2: Sa mungka, gita niyong tawhana. O, di gani mo maasahan ba? Bi? Ako na lang magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
3: Nakatulog na ako, asawa. Murang itingog ba akong cellphone? Akong kamangon. At pag hinahinay kong kamang, nahuman ang upgrade sa akong COC. Tama-tama mo upgrade na po ko. Sayang kayo ni builder, di matulog. Ano na, mag-upgrade ko. Mu-attack na ako. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
2: Kanor!
3: Padamay, ako asawa. Yes, darling.
2: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag COC mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning pakilyahan eh.
3: Agay, darling, agay.
2: Wala pag yun ang nahurot.
3: Dili, darling, ay, dili, darling. Imata ko, darling, kigilili na ko si baby kung ni mata ba. Nawa na lang ti kagipukaw, kaya ron makatulog yung kag-straight.
2: Ako pag yun imong ilaron, ha?

0: Sir, ginapabaka-baka mo ko trabaho sa imo uma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko, be. Sino mapakaon sa akong pamilya?
1: Ah, mogile. Ati, sige. Inkrisan ko sweldo mo. Basta English sa itong ginahambal mo sa akon. Ha? Englishon mo, ha?
0: Ah, wala na problema, sir. Ah. English gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
2: Abaw! Puwerte!

0: Psst! Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Ay Lito, unsa man ako nadunggan nga nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong gado? Nangunay ka man sa imong mga boardmates?
1: Ah, pasensya kay boss. Wala ako napugnan ang liligid ko.
2: Oh, unya. O sa may nakita ni mo dito sa bangag?
1: Wa man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
3: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumo birada! Natlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isa gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Good morning mga Ripapeps! This is DJ Kanor! Checking in for your program!

0: Mengkanur! Mengkanur! Bangun, Adira!
1: Agak, agak.
0: Kena kau buatkan ni juti, ba!
1: Saya buat ni juti. Pandamai. Alas ucu nama desa Buntang. Agak aku juti alas kuatro sekedlam. Waku ke mata. Kau bojo ku di busa, Neron. Kau bojo ku.
2: Hoi, Kanor!
1: Yes, bos!
2: Onsak oras ba kami on air?
1: Bos, alas 4 sekadlaon pa lang nag-on-air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Jyoti ka niya wadyo kakatulog.
1: Siguradong, siguradong, bos. Cross my heart.
2: O sige. Touch, touch. Nalina ko dire?
3: Yes, sir.
2: Unsa ta oras may sign on?
3: Bos, hinadaot ba na itong transmitter? Alas 6 na kita nakasign on.
2: Kador! Nag-on-air na kami sa off-air pa ta?
1: Ang damay. Alas ay sila ni Ander ang among transmitter.
2: Pasap na ako nako.
1: Boss, hindi ko na ni boss. Alas 4 pa lang. Nag-practice na ko.
2: Nag-duty kami sa off-air ta?
1: Ayaw, boss. Ayaw, boss.
2: Ayaw, boss. Ayaw, boss.

Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di. Anong masakit mo yung dayhaw?
0: Dok, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, sa saan na nag-umpisa, haw?
0: Dok, saan nagligad nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok, haw? Sino ko gani, dok? Gano to di dok man?
2: Eh, baw, pretty.
3: More Sucka B Express!
4: More Sucka B Express!
5: I get a feeling it's gonna be a riot.

0: Apriot, mabaw din suba?
1: Mabaw man, tay kanar.
0: Ah, mabaw pa. Kalami maligo, adya. Maligo na ko, adya. Ouch! Apriot, sumaki ko. Ikaw ka ba na mulakot? Sumaki ko. Apriot mo na ko. Mabaw din din. Halo man na gay.
1: Mabaw bitaw. Katabak mga itong pato ganina.
2: Nagamay sa butaka.

0: think?
1: Ang Changyin Ichon!
2: Pero sa regalo, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang Changyin Ichon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang Changyin Ichon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
1: Ang Changyin Ichon!
2: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, pabakal ka ni Choy sang uling?
4: Ano nga klase nga uling?
3: Choy, ang dasig magkalayo. Hindi pa rin sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.
5: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a bass.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor. Yes, darling!
2: Alina, kay mga una ta, nagnilagang baka ko!
1: Uy! Kalami, bantog na humot kayo. Maglami kay higo po sa bukitong nawang panahon.
2: Oh, lingkod na din ha. O di ay sa kabaul nga, sabaw sa baka.
1: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuwana ni Bulan para na kaya kong singot. Ah, wala pa. Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni Mahigop.
2: Naman ay sabaw. Nasa ilalom.
1: Noong samang ka magluto o baka nga, puros naman ni Sibo. Sunod gani, magluto kag baka. Ayaw nga pila agluto ang Sibo. Labi na yung mga tambok.
2: Ay sus, Kanor. Pagkaon na lang ko din na, sige pa kagreklamo.
1: Dili mago, darling. Kabalo ba ka? Ang Sibo ani baka, grabe ka ni makakulesterol. Grabe ka ni makatambok. Makapatiliber pa yun eh.
2: Sa mukha yun ni mo, oy. Kaon na lang ba? Sigyaw-yaw.
1: Dili manggon. Upalitan po tagtamba sa kolesterol. Tamba sa patiliber. Gasto na kayo. Mas may pa may mukha o tagis na ni. Tanaw na yung baka. Tambok kayo. Naliwat na ni mo.
2: Oba, sunod gani. May pa ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami. Ikaw pa'y magpadili-dili.
1: Madamay. Nagbako na nga kung daling. Darling, lami kayo ni, kabalo ba ka? Ang Sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Higupon ko ng Sibo ni Ano. Muna di babag sa kututunlan. Darling, lami d'yo kayo mong sinabawang

0: Yay! Damo, nagtitin kwarta, pre. Naka-hold up kita bang ko. Isi, pabi, pre, kung pila ang gin-hold up ta, pre?
1: Ay, nasa tarso, tao ni ay. Bala na gin ngayon, dito ka balo mag-isip, bro. Bigado to sa mati. Ako pa pamangkuton mo. Lantaw na lang ta TV, pre. Lantawan ta kung pila gin-hold up ta.
2: Abaw! Pwerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Besh, hindi ka ba basugot nga tawgon kanila tanga tungod kay nagbalangga ka sa sala nga tawo? Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? O ang tawo nga ng biya, bisan kabalo siya nga ginapalangga siya sang tampad?
5: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Misag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: This is the Philippine Lotto Draw! And your host tonight?
4: Isa na lang yung kanumero. Isa na lang yun. Mudaong dadugong 3 million sa loto. Isa na lang yun. Kala.
5: Number 5.
6: Number 5.
4: Yes! May gawin! May gawin! Daong 3 million! Yes! Thank you! Thank you! Mudaong dadugong 3 million. Karoon ka. Maghipos na ko. Biyaan na ko lang ang asawa. Kinato na ko. Milyonaryo na dyan ko. Yun ang pa. Ang resibo na ko sa loto. Aramag yun ako itong ibutang din eh. Asa mo itong resibos loto? Naarag ito din ba din? Ito pwede mawa ito. Di na ko maklaim akong 3 million. Asa naman ito?
2: Tanor, nagunsa mong kadiha?
4: Pagdamay, ako asawa.
2: Kanipang resibo sa loto yung mohang gipangita?
4: Yes, darling. Kanagi yun kay, kabalo ba ka, darling? Umitaw itong 3 million sa loto.
2: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Si batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka kay milyonaryo na ka, ha?
4: Dili, darling, oi. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 million.
2: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tagutang kanor, kulangan pa ni 3 million. Muna, ayo pagdahom nga na pa kay maimo ani.
4: Ba? Tama o sakto yung kay kadaglim. Mawagin na yung sakto. Ang damay, may panag-isay na lang kang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di managyapon kumakakwartanin. May paminit pata na lang ko sa longgong.

0: Ay, amo ni Glee, pre, ang elevator na ginatawag. Kaya namin, no, nagasaka, panahog lang siya, no? Pre, ipos ka lang, ha? Don't worry, ha? Damo ko di kwarta, pre, pag-uulang ko na maligi akrabaw. Ha? Sakpon na ka, pre. May ideya ka, pre, kung tagpilayan plate, eh?
1: Oo, dili ka magbinugog, dili magpainuranti. Uso'y magbayad. Wala pagali na ningil ang konduktor.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Boss, gipatawag ko doon kunin mo, boss.
4: O, gipatawag taka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
3: Boss, huwag ba kailangan masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
4: Ay, nagunsigig reklamo ni Rakador. Ikaw mo sundo nito, kay ikaw may sinaligan na sa opisina. Lakaw na nito, kay basig malate ka. Pagdali.
3: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba? Upawan ko magiging madugay ba?
5: So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me.
3: Asa naman yung tawanan eh. Kanigang lang Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang din sa paingong opisina din sa katultol. Kalamay yung pangahon ko magiging ron. Madugay pa doon kayo. Kahuras na kung naghulat din eh. Wapa mabot. Pantay na dugas ko, arong Alexa ka, pantay na ka. Kutukutuhon, mag-yuti ka makitaan ta ka rin ba? Kutukutuhon, yuti ka.
6: Excuse me, ikaw si Mangkanor?
3: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mangkanor. Ngano di ay?
6: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
3: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasensya na wako kabantay.
6: Ganyara ka naghulat din, he?
3: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Uy, oh, gila doon ka, gwapa. May hana ka.
6: Sigurado ka, ha? Basi no gila ay kaghinulat sa ako, ah.
3: Ay, wala, ma'am. Ay, bisa pag pinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, yun di ka, ma'am Alex.
6: Ah, sige, tara na. Ato na ta sa office.
3: Panamay, ginunit tayo akong kamot. Nagulingan sa mga.
7: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ibibili kita ng salbabida. Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
2: Right.
3: Easy as 1, 2, 3.
4: Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

0: mare-mare.
1: Oh, mare!
0: Ang bata ko balag, apaminit, gid nga magbra.
1: Ay, tinga, apilan ita dihaw?
0: 13?
1: At okay naman ang mare nga 13?
0: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala?
1: Ang ihado ko? Puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, Doc! Doc! So, pag-iriba ko tabi, nakagat kay halas. Ano ang gigibong ko, Doc?
1: Naku, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natukla yung kaibigan mo. Bilisan mo ha, balitaan mo ko.
0: Salamat.
2: Panay! Makulog ko na yung nagdaradara ko. Anong sabi ka, doktor?
0: Magagadan ka na daa!
2: Nata!
0: Awinda! Tadaya ko ang masupso!

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitanya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Good morning, ladies and gentlemen.
2: Mayong buntag sa mga babaeng mga lalaki.
1: I'm very happy that I'm here in your place.
2: Akong dakong kalipay nga niya ko sa inyong lugar.
1: I know.
2: Nakaibaw ko.
1: That all of you are thoughtful.
2: Nakamong tanang dakong ngipon.
1: That all of you are faithful.
2: Nakamong tanang dakong til.
1: And that all of you are peaceful.
2: Nakamong tanang dakong nawong.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, mati nga pag yun. Mura naman yun na siya guwak-guwak. Ito na ko sa palito.

0: Oo, Mangkanor. Okay na ni imong bumbilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin naman. Ayos sa hilante kay Mangurinte.
1: May problema na pa rin, Toro. Mainit sa tapasag din na balikan lang na to na.
0: Oo, tara.
1: Oo, doon na ba sa pamainit? Update to kay kang kanahanan ka, tara.
2: Uy, very good. Nani mga barb? Eh, namino po niya nga kung umagad sa kuha ba. Daw, be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nung manalamin nun niya. Ano ya?
0: Mangkanor, imong ugangan na kurtihan!
1: Unsa! Diyos mio! May tindugan yung buhok mo na nag-troll! Bira!
2: Nauhaw na ako! Ang
1: akong buhok! Panamay-wig na rin yung buhok sa ngulangan!
2: Nauhaw!
1: Naikig daw!
2: Napanit na gumagol pa! Wala na ko'y buhok! Kanor!
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro!
2: Ayok mo!
1: Alam ko ugangan! Toro, talaw mo na ako sa ugangan! Murang pantag kag ipakurintihan!

0: Isa ka pasyente sa mental hospital ang nagakanta samtang nagahigda ini nga gakaya. Sang tapos ang kanta, nagapaini siya kaginpamangkot siya sang nurse.
1: Ay, to? To, nga nagapa ka naman?
2: Tiki side B na nong?
3: Bow! What the?
4: One, two, three. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Nay mo na, garod nga gawin dan.
3: Apay nga gawin kan, adu pa'y trabaho.
2: Baka mapromotak. Hang kayong tungaman mon.
4: Out! Maride!

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kita pa sunod magpatuli niya. Sige na, mga talawan kayo mga bataan mo. Ikaw, Apio. Sige na, patuli na.
2: Hindi ko magpatuli, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Si sakit? Ikaw, bata ka talawan, sukay ka na kasi na. Patuli na, patuli na.
2: Eh, hindi lagi ko, hindi ko. Hindi ko.
3: Oh, sige na, sige na. Ito mga wapay tuli, linya na. Labong naapay operasyon tuli dito sa itong lugar.
4: Ah! Manakit sa sunod na. Pakangon na ito na kayo para dali.
3: Uy, ikaw, Buknoy. Sige na, suod na. Eh, nagka-hadlock dira. Di ba ingon ko ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na ito na iyong kaisog.
0: Eh, mangkula ko may pinakatalawan sa mga kul. Sige na, Buknoy. Patuloy na ito. Talawan po kay kabata ka. Patuloy na. Hindi na lagi ko.
4: Plastag na dira. Sige, hilak-hilak. Kali ako. Okay, sesyonan.
3: Oh, last na lang ni. Si Mang Kanor na lang.
0: Siya ko. Siya pagto na mas kuha. Wakil tuli.
3: Bakit yung kay tuli? Bakit nilinya ka diri, di ba?
0: Ayaw kong pasangin di ikaw. Nagtuli na ka. Waka na tuli. Kaya waka may tubo. Ikaw ang wana tuli. Dili ako.
3: Mang Kanor, kapalo na ko ni mong awa kay tuli. Maunang ikaw nang sunod. Pagdali diya. Talawan.
4: Kanor, magdali diha, kinagdali po ko din eh. Nag-ugom na kong bayabas.
0: Madaming tuliyon yun ay ko. Di na may mamusaka ko sa lubi. Aliya!
3: Si Mang Kanor, ikat-kat sa lubi.
4: Uy, Kanor, naong diha.
0: Di ko muna ako diri. Di ko magpatuli. Pag-butay mo. Butan na iba din na.
4: Uy, Mang Kanor, naong diha. Klaro kay puto to.
0: Madaming, hindi mao nga akong puto. Di lagi ko magpatuli. Pag-butay mo. Tanaw na ito, makaabot pa mong sakanin lubi nga taas kayo. Hindi ako nila matuli.
4: Oh, hindi nyo rin ka magpatuli, ha? Ani, sensohon ko ning lubi. Ani,
0: Magkabot ka na lang, patumba na lubi.

0: Ha, pre. Sa sige na ako bitaw experiment sa inyong pre. Bro, nagi ko'y na-discoveryan, pre.
1: Aba, tiyano na-discoveryan mo, pre?
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
1: Ha? Ang tubig ginsimbog mo sa beer na hubog ka? Okay.
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin na hubog yapon ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka na hubog yapon ko, pre. So,
1: ano man ang imo na diskubrihan?
0: Na diskubrihan ako, pre. Nga di kita mo inom og tubig, pre, kay makahubog.
2: Aba! Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Darlene, pag walay dunggan, mag-arayos pa ba ka?
1: Siyempre, dili.
0: Kung wa kay tudlo, magsuot pa ba kag sing-sing?
1: Siyempre, dili, pod.
0: Unya, ganong nagsuot-suot magagbra.
1: Sa madya, ikaw mangganay suot-suot o brief?
0: Padabay.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Onyo! Onyo! Grasin mo na din ng katamod ko na! Tanong na daw sa magparagay mo mo ng boradol! Makaon mo an?
1: Hindi. Pero hindi ko man mapalayog ang langka.
0: Ano-ano sabi mo, ano-ano?
1: Sabi ko, Tabi, hindi ko man mapalayogan langka. Palayogan ang langka.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, salamat! Nauman na yung taon kong panglabas ako mga salina o pantalon. Ugas yung gayo.
3: Ah, Sir Mang Kanor! Naapag ko kay labanan diri ay!
2: Unsa? Unsa ba na?
3: Napay ko andiri o punda, habol, bedsheet, malong, napagay carpet, laban pa na nimo!
2: Unsa? Kano nga kumay mo labana? Kabalo ba ka nga? Bagora ko na maglaba? Karong palabon pa ko nimo? Kanagana na? Ikaw may yaya diri. Ngano nga kumay palabon nimo? Uwa kay katungod, gasugo-sugoon ko ni mo, kay amo ko ni mo!
3: Sir Mang Kanor, dili man ako nagsugoan na imo ang mga asawa!
0: Ah, Kanor! Unsa naman pwede mong gihimuan na itong yaya? Ikaw ang mang laba, kay mamaling kaming duha! Kasabot ka? Ay nagpalag diha!
2: Dili-darling, ang ako pasabot. Tama-tama yun, gay mong ubano si Yaya mamalingke. Kay ang imong mga palaliton, bugat po ba yan na? Dahil mo bit-bit. Ako rin bahala mo kusukusoan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan, darling. Bugat mo kayo na naman. Bantay lang yung kang asawahan ka makabaw sa iyong kunay mo. Wala na rin, ingon ko, sugdan na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Tay, ano nang sex man?
1: Sex, na ano, mga pamangkot ni pangtigulang maniman. Ang sex, anak, amoy ng ginatawag nga ultimate expression of love, no? Nga ginhatag sa atong Ginoong Hesukristo para sa mga married couples. Pamatuod ina sang himpit nga paghigugma na isang duwa ka tinuga.
0: Ayaw mo galing na, Tay? Bukulawig-lawig ba? Amo na din butang ko sa akong bayo data.
2: Abaw! Puwerte!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
5: Easy!
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Dong, unsay mong gusto nung padako ni mo, dong? Ah, gusto ko magdoktor. Ako, dong, gusto na ako pagdako na ako. Kanang, ulaw man ko, eh. Kanang, gusto na ako pagdako na ako. Maimo ko.
1: Ana!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ano? Oh, ayan sa papel na yan.
1: Ito yung listahan ng mga takot sa akin. Lahat ng taong takot sa akin nandito.
0: Lahat. Patinga, patinga.
1: Yan mo.
0: Takot sa... Eh, ba't nandito pa nga lang? Lalabang ka sa akin, lalabang ka, ha?
1: Hmm? Ay?
0: Hmm, ayan o.
1: Naku, napagpalit ko. Magbo-birthday ka, di ba? Eh, dapat pala doon ka sa may birthday. Kaya erase ko to, erase. Erase. Hindi ka kasama dito. Massage, gusto mo birthday mo naman eh. May foot spa.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: hinap ako di sa kanto, hulaton kong akon bana, landion ko siya. Kuno abi, call girl ako. Ah, ara na siya. Sir? Barato lang bala ako, sir. Hamot ko bala, sir? Simuti ko bala? Te, game ka, sir?
1: Hindi ko miss, ah.
0: Ay, nga sir, how? Anong naindian mo sa akon?
1: Eh, hindi ko simo, miss, kay napareho lang ka may tsura sa asawa ko.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: kapatid.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Pre!
4: Oh, parang kanor!
3: Matay pre! Lahi lagi kay mga bata noon rung panahon na. Tanawan ang dalaga sa atubangan na to.
4: Oh.
3: Pwede kasikse, hamis kayo. Naka-nursing pag-uniform. Mugin na akong witness, pre. Makakita kong nursing. O yan, makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung kupre.
4: Oh, mauba.
3: Tanawan ako na, pre. O, bata noon ba kayo? O sa mangga pa, pre, mangga Cebu. Perting hinuga. Ay, makapanglimbaw itong balahibo, pre. Tanawang sampot, pre. Makapanudlong kawatan. Pati kaigwan. Lahi na yun ang mga dalaga ron, pre. Mammals na kayo. Murag julin. Way pakay.
4: Ka na, parang ganon. Ako man ang anak.
3: Mauba. Mugod na akong ginaingon mo, pre. Bantayan gini mo na yung anak sa mga daotang elemento. Diba ka kayo palibot ka ron na doon ay daotang tumong o intensyon sa mga anak. Nga gwapa, para makiliwat ni mo gwapo. Baya ka, pre. Diba, pre?
4: Oo. Panilap pa ka ganina, pre ba?
3: Ay, gana. Madyo ko mustorya, pre. Kana ba kasi gawang tapre nga mo to na itong laway o kalit? Ingon anak na kong mustorya.
4: Habi mangod akong type ni mo anak, pre.
3: Ano ang sagong ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa imong anak, pre. Okay kay ka, pre.
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: I am dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

Sabay. Hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Ako tagirap, alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa, kakatingala.

0: Dung, nakinailan nga ka ng bangko, Dung?
1: Ha? Daghan man, ngano man?
0: Kay ako nang i-depositan na akong gugma sa imo,
2: Ana!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, paring Lito, naunsa man ka nga murag ganina ra magagol kayo?
0: Bad trip pre, birthday sa akong asawa. Ako siyang giregaluhan sa iyang gipangayo. Nasuko man hinuon.
1: Nasuko siya? Unsa man iyang gipangayo day?
0: Ingon man siya nga diamond. Di akong gitagaan og bara ha.
2: Ana.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy. Take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Kabili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Puwerte ka namit!
1: Simhutan kag saburan ang manamit nga kalanon sa Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food!
1: Tilawi ang ilang mga specialty katulad sang batuan nga may chocolate topping, bitsukoy with gravy, sweet and sour nga alupi, macaroni salad with bagungot, club sandwich with binuro, kag hot and spicy fried chicken with floating tabaga. Jol Mac Chow Fast Food. Dala ang inyong pamilya, katropa, kabarkada, kerido o konkerida sa lugar nga manamit ang kalanon kag madasig ang serbisyo. Jol Mac Chow Fast Food. Wala ka pa ka-order and sigida na dulong dayon ang imo pagkaon. Kabisan wala ka pa nakakaon, ang gin-order mo madasig man ini nga himuson. Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Dali na kag hingabutan kay basi indi mo na ini maabtan.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: kano?
1: Kung mubirada, nadlog pa sa okra.
0: Si Mang Kano!
1: Gayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kano!
2: Ang batar ka. Kung wala ka na disiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo. Go, dire! Dali, dire! Ta, lakaw lagi ka. Oh, tama na, anak. Ayaw na paghilak, eh. Di palakaw na na ko ang bata. Ta, hadlok lagi bata sa kuha.
3: Thank you, Tatay Kanon!
4: Kinsa may nag-away mo na? Itunlo!
5: Tanong kanya, Tiguang!
4: Kana! Huy, Tiguang! Nga nang ipahilak mani mo na akong anak? Malag ka? Ha?
2: Ay, sir, may adlaw din mo. Kanangin mong anak mangod, basta butana. Giawayan niya akong anak. Kulay bahala disiplina ni akong anak, sir. Ay, palang di anak. Hilak-hilak kamay, hilak-hilak kamay.
3: Ngano'ng hilak mangod?
2: Basta hilak kamay, kamay lang, hilak kamay. Kung bata ka, wala diyong ka natudluan. Di mag-itudluan, takagsaktong pamatasan na dili, mga away. Takagsipat na dahil na, hindi ko kay lawas na.
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: naman ko.
1: Huy! Nubyata ka mo?
0: Ate ga, malipayon ka man sa akon.
1: Uy! Nubyata ka mo?
0: Ate, base ga, ginatunto mo lang ko.
1: Uy! Nubyata ka mo?
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: all. 3 plus 1.
1: 4.
0: Ikaw naman yung kariyang. 1 plus 3.
2: Sige ko gin! Basta nga ni Budlay ang pamangkot! Ako gin-gin na yung ginatukso! Ako! Ako! Ako!
3: Listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: I am dalawa, can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Sumasayaw ka ba?
1: Ay, oo. Bakit?
4: Kailangan ko kasi ng partner! Partner sa buhay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganor!
2: Oh, Mang Ganor! Sa naman eh! Pildi na yung mong Cavaliers! 3-1 ang skoro!
3: Pildi na mga loser! Nakainay mo ang mga team!
2: Boo! Boo! Cavaliers! Boo!
4: Kung sa'y Cavaliers? Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kailan ko na si Stephen Curry! Kay Mikey Mutrepos, pareha ba yung magtirada? Kailan mo ba dulat, ha? Pina Stephen Curry ang akong tirada!
3: Di ba Cavaliers mo ganyan mong idol?
2: Oh, pito! Cavaliers pito ka, di ba?
3: Ang ginagin ba yung maglagoy ni LeBron James?
4: O sa LeBron, di ko gananan mo rak si King Kong! Di ko gananan ang tawanan na! Golden State Warriors ko! Go, Golden State! Go, Golden State!
5: It's over! It's over! The Cavaliers are NBA champions!
2: Sus! Saya nga tong duwa! Uy, nasunog na sa akong kwarta da!
3: Alagong tagod! Uy!
2: Mang Kanor, ang saon man nato ni? Pildi man ta! Ikaw ginagdag malas ba?
3: Ikaw yung malasun, Mang Kanor ba? Munang pilding Golden State!
4: Usay ako! Dugay na kong Cleveland Cavaliers do! Bata pa kong Cavaliers na nga kong team! Suya lang mo kay napildi mo! Usama ninyo si Kerr, butalo kayo! Champion! Go Cavaliers! Go Cavaliers!

0: Buknoy? Buknoy! Abi, tawag ito si tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
1: Okay, Noy.
0: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
1: Oo, Nay. Natawagan ko na. Pero babae man tong nasabat.
0: Ha? Babae? Hambal kugid mo. May iban nga babae si tatay mo. Te, nistorya mo? Anong inhambal niya sa imo?
1: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Iwala ko na lang ipatapos kay damatapubre man itong magambal.
0: Ay, aba! Fuerte.

0: Saman.
1: Kapoy nagganing kalibutan na ba? Kanibita akong kinabuhi, maragwa na ginipadulngan ba?
0: Oo, dayon.
1: Kalang pwede tudloan ko nimo asa padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tay. Nga, pamangkutang teacher ko kung ano kung ubra nyo.
1: Ihambal lang sa mga teacher, anak nga carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter tay?
1: Carpenter! Tagapamintura sa ang kotse! Carpenter!
0: Bow! What the?
2: Diba ang saya? More! Sa natatanging all hits forever! Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Ako si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 anyos ang edad. Kagpumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagkasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kagtimos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat na nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una, nanginyelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag-high blood ko, subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na, kagwala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule. Himuini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging. Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule. Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, mangin kibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita. Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
2: Definitely no therapeutic claim.
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamor

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Sa man yung classroom nila ni Apiot nga pati mga limuuta. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po dyan siya mga classmates, mga bulingit kay daw. Mas gwapo pa ko. Sa man yun. Pero sige lang, kay bawd yung kong honor gini si Apiot. Mga nang ipari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello ma! Good morning!
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kun sa ang purpose ani nga meeting parents, no?
2: Usa ba diyo? Boring man kayo ni mistrahan ni. Laay man kayo din. Duka naman ni lungko. Pero ako meri na. Kaya ba umang kong pasar ng champion? Ano ni anhi pa man ko? Kapoy-kapoy lang kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilite. Pati pagi yung alimuota. Duka na diyo. Katugo na diyo kayo ko.

0: Sir, sir, sir. Anong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Pandamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga tungasunan ng grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnawan imong tingog, ma'am. Uy, makatulog doon kas kabugnaw.
0: Mauna, sa imo agad na naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man, gud-gagod. Unya karon, balik-balik ko na po na ito ang istorya.
1: Di hadyo ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksi na, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ug labaw na yung tagaan, padyong kunin mo sa imong number, ma'am.
0: A number lang di ay? O, di ara ko ang number, o.
1: Madamay, buhatag yun ang number. Impatso yung kamistraha ka ron.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Pabili po ng pain reliever.
1: Ay, ilan?
4: Isa lang po. Ako lang naman po nasasaktan sa aming dalawa eh!
5: Hugo pa more!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Lecture mo ba ako? Lab kasi kita.
2: Nye! Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kapalit na yung flower horn. Dako kayong agtangang ang flower horn. Burot kayo. Napagay Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit ko ang dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong gipariban. Ikunot akong buhok. Gutom na hinuong ko na, lugi kinahuman. Nagkutoy na nga kong tiyan. Wapay sudan dire. Ah! Utsa mo na! Tilapia! Anong may isda din sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
0: Tanda ko. Bugatan yung aquarium mo eh.
2: Oh, Kanor! Asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
0: Ipalit ko ang aquarium ma para sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda dire, mga akong ibutang sa baunanan?
2: Isang isda?
0: Katong isda dire, wabalik ka na kitang isda.
2: Asa ka itong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganit pwerte na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati agtang iburot. Dami kayo, Kanor.
0: Panamay, kikaon niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong kikaon. Nipalit ka rin kong aquarium kay buhion ko to.
2: Magbuhay kang tilapia na rin. Unsa ka, Kanor?
0: Pati itong tilapia, flower horn to.
2: Flower horn? Flower horn na ito? Mandong na mo nagnilamban ang aking ulo. Taksin kong kaipong.
0: Panamay, iburot ang agtang sa kugangan.
2: Ano niburot na rin akong agtang?
0: Nihubag ang agtang sa kugangan. Mura na siya daw, flower horn.
2: Kanor!
0: Nagulayin na niya daw.
2: Kanor!
0: Puslan man nawa na akong isda. Ikaw na ko ibutang sa akwaryo.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!